Magandang gabi, Calgary. Ito po si Juan Manila. Nagpupugay po sa inyong lahat. Ang oras po natin ay alas 6 na ng gabi. At ang ating telepono, kung gusto niyo pong tumawag sa amin, 403-717-1943, 403-717-1944, at 403-717-1947. At sa gabing ito, mga kaibigan, marami tayong maibabalita. Marami po tayong maibabalita sa inyo. At the same time, ay marami ring kaganapan na nangyari. Si President Marcos, nandito po ngayon sa Vancouver hanggang July 4. At paririnig din natin, through the courtesy of Philippine Consulate General, isa-share lang natin yung mga pag-uusap. Yung mga summary ng pag-uusap nila dito ni pagtatagpo nila ni President Carney. Nagtagpo na po sila at ayan, nagkapalitan ng kanilang concern and yung mga ideas. And of course, nandito po si President Marcos para sa trade and industry na pwede po nating i-forward or i-share sa bansang Canada. Ganun din naman ang bansang Canada, kung ano yung pwede nilang ma-share sa atin para sa ikauunlad ng Pilipinas. At nagkaroon din siyempre ng yung mga media questions. Meron po sila ron. At the same time, ito naman po ay sinagot ng magkabilang panig. So, napakaganda ng pangyayari sa pagbisita po ni President Ferdinand Marcos Jr. And of course, yan po ay makikita natin sa YouTube. Yung RTVM, RTVM, yun po yung Radio Television Malacañang. Yun po ang nag-cover ng kabuuang media, yung press. Media press na, press statement or press releases. Yan, yung RTVM po ang nag-cover niyan. So, in the meantime, pakinggan pa rin natin ang isang awitin pa rin natin dito sa Radio Pinoy. Magandang gabi, Calgary, ang ating telepono. Again, 403-717-1943, 403-717-1944, at 403-717-1947. Pero bago yan, bago tayo magpatugtog muli, ay babasahin ko muna. Magbabasa muna tayo ng salita hango sa Biblia. Ito po ay parati nating inuuna sa ating programa. Dahil yan ang kailangan . Kailangan unahin natin ang ating ang mga gawa para sa ating Panginoong Diyos. At dahil kung wala naman siya, kung wala po ang ating Panginoong Diyos, wala din tayo rito. Wala tayong pinapakinggan, wala rin tayong nakikita, at wala rin tayong ibubuga. Pagka wala po siya, so kailangan po natin ng tulong sa kanya. At ito po ay isang paraan na ginagawa natin. Tayo po ay nagbabasa ng mga salita hango sa Biblia. At ito naman ay kung sino ang makarinig at kung sino ang pwedeng makaramdam ay mas maganda po, di po ba? So, ito na po yung inihanda po namin to every Thursday. So, Thursday, Friday, and Sunday, yan po ang mga salita hango sa Biblia, yan po ang aming binabasa, no? Dahil napaka-importante po niyan. So, anyway, eto, live na po tayo sa ating Radio Pinoy. Ba, marami, ha? Radio Pinoy, sa ating Pinoy TV special, sa ating, sa ating YouTube channel, sa ating, at kung saan-saan pa, YouTube channel, Radio Pinoy Facebook page, Pinoy TV special FB page, TikTok channel, at saka yung Pinoy TV Calgary YouTube channel. Yung TikTok natin, Radio Pinoy TV Calgary. Alright, so,

Magandang gabi, Calgary. Ito naman po si JM as in one man nila. Nagpupugay sa panasulok ng Calgary ng Red Deer, ng Banff at Lethbridge. Magandang gabi, Calgary. Welcome po sa ating first episode ng

ating ipapakita sa ating mga kababayan. Ito po yung ating babasahin. Ang matuwid at ang ano, ang masama. Salita hangon sa Biblia galing sa Ebanghelyo ng Kawikaan 28:1-2. Tumatakbo ang masama kahit walang humahabol. Ngunit panatag ang matuwid, ang katulad ay leon. Ang bayan ay magulo kung may nag-aagawan sa kapangyarihan. Ngunit kung matalino ang namumuno, ang bansa ay magtatagal. Magandang gabi, Calgary. At ito na po, ang isa pang awitin para sa inyong lahat. Pero, sponsor muna namin. At ito na, ang ating unang-unang sponsor, ang ating Trip Tingle. Trip Tingle, maraming salamat sa Trip Tingle. At your gateway global exploration, safe and secure global support 24/7. Tingnan muna natin, ito ba yun? Ayun, 1179. 24/7 fly, great fares, unforgettable journeys, today's deal. Calgary to Manila round trip fare is 1179. No US visa required, 2 bags included. So 1179 po, mga kapatid. Yan ang ganyang kababa ang presyo ng Trip Tingle. Deal for August to September po yan. So book now and save big. Call 587-600-0422. Idadagdag ko na rin to. Para sa, ito naman, deal naman po para sa December. Ano ba yun? Nakalagay dito, deal for ano eh. Christmas special, Calgary to Manila, round trip fare at just 1,499. Limited, very limited seat. Fly home to Philippines this Christmas. So, this might be November to December namang deal yan. Pero, for more information, ayan, tumawag po kayo. 587-600-0422. Maraming salamat sa Trip Tingle. And thank you very much also to our friends from Pinoy Connection. Up to 5,000 off on in stock Tacomas and Tundras, free winter tires and free tire and fear and dream warranty on every sale. Free prepaid maintenance for 3 years, free oil and filter offer for life, rebates and discount up to $10,000 on in stock EV Toyotas, BZ, price plugs in and RAV4 plug-in. Financing as low as 0% and no payment for 6 months OAC. For more information, tawagan po ang Pinoy Connection at your Toyota Giant, Country House Toyota sa 403-290-1111 or log on sa chtoyota.com. Alright, so eto na mga kapatid, ang nangyari, no, yung Canada Day natin. Napakarami nating na-interview dito at igit sa lahat, sila po ay... mga masayang-masaya para sa celebration ng 159th celebration of Canada Day. Now, ibabagi ko lang sa inyo dahil yung Canada Day na pinuntahan namin, ano? Kasama ko dyan si Mr. Alan Torres. Nag-cover po kami dito. Ang mga napakaganda ng naming na-cover at mapapanood doon sa Pinoy TV, ano, no? Yung live video, mapapanood po yan sa Pinoy TV Special na FB page. Nandiyan dyan po yan. So, ito po yung ano, yung Canada Day celebration, Prairie Winds Park, July 1st, 2026, alas 11 hanggang alas 2 ng hapon. So, ito po ay pinamahalaan ng informative, meron ditong informative displays, merong fun activities, games for kids at saka guided tour at Python Newt and the largest mosque in Canada. So ito po ay atin sa atin ng Ahmadiyya Muslim Jamaat dito po sa Calgary. So pakinggan natin yung ating ano, yung ating nakausap, no? Nakausap. Uunahin ko si Mr. Singh, yung MP natin, yung MP.

Nandito na ba? Parang wala ah. Parang wala dito. But, ah, hindi, hindi. Nandito, nandito, nandito. Alright, so pakinggan natin si Justman Halan Singh. MP po ito, MP.

0: This unforgettable experience is brought to you by the Philippine Calgary Festival Association. For more information, call OLEC at 403-816-6013. Don't miss out. See you there.
1: Alright mga kaibigan, ayan ang ating Philippine Calgary Summer Festival. We are inviting everybody to come and celebrate with us ang ating 6th Philippine Calgary Summer Festival. So, we've been doing this for the last 6 years at parang nag-share ako yung first na Philippine Calgary Summer Festival po ay nandoon si Mayor Jeremy Parcas. So, 6 na taon na po. 2021 tayo nagsimula eh. So, 2026 na, di po ba? So, kami ay nagpapasalamat naman sa lahat ng aming mga sponsor na tumutulong po sa amin. Lalong-lalo na sa ating mga ano, sa ating mga kababayan at sa ating mga entrepreneur. Ayan, yung may mga may-ari ng kanyang mga negosyo. But aside from that, dito sa ating celebration, mga kaibigan, meron po tayong ano, tinatawag na mga pa-contest. Ito po yung Summer Festival, August 8 and 9 sa Prairie Winds Park, the merriest event of all times. And dyan po sa ating hindi lang kantan, disayawan, exhibition, group dancing, di po ba? Yan ang mga mangyayari. Meron tayong mga pa-contest. At ito na nga yung ating, isa sa ating mga pa-contest. Ano? We are inviting everybody po para sumali dito sa ating second na po ito, second karaoke competition. So atin sa atin to ng South Point, Country Hills at saka ng Great Way Financial. Second karaoke competition live dito po yan sa Prairie Winds Park, Disyembre. Sinitignan ko lang kung anong date. August 9, ayan. August 9 po yan, mga kapatid. Ngayon, ang ating, meron din tayong tinatawag na kwarta or maleta. August 8 naman to, Sabado. Yung August 9, Linggo po yun. Ito, August 8, Sabado, kwarta or maleta. Okay, ulitin natin ha, ulitin ko lang. Parang medyo magulo. Ang karaoke competition, kailangan po magpalista. Kay Miss Violeta Barnachea, magpalista po kayo doon para sa karaoke competition. At ang ating kwarta o maleta, hindi po kailangan magpalista. Yan naman eh, nasa Facebook page naman ng Philippine Calgary Summer Festival. So tignan nyo po doon yung mga announcement doon. At kung meron kayong mga katanungan, sulat nyo lang doon, sasagutin natin yan kung makikita ka agad natin. August 8, kwarta o maleta, hindi po kailangan magpalista rito. Pumunta lang kayo doon. Ha? Pumunta lang kayo doon. At ang pagkain pala natin, Sabado tsaka Linggo, meron po tayong pagkain. Meron tayong pagsasalu-saluhan yan. And, ang ating cook-off competition naman. Ayan, ang maganda. Cook-off competition. So, ibig sabihin lang, kayo po ay magluluto ng kalderetang baka. At ito po ay isi-share ninyo. Yang kalderetang baka. At yang kalderetang baka na yan, mga kapatid, may mga papremyo po tayo dito. So, huwag kayong, ang niluluto lang po dito, mga 3/4 na kilo, huwag kayong, hindi ho kailangan ng, isang, anong tawag doon? Yung napakarami, hindi po. Ito, kahit sa isang plato lang, nagluto kayo, kuha kayo sa isang plato, lagay sa isang, para lang matikman. Siyempre, paano natin malalaman kung anong masarap, di ba? So, kalderetang baka, cook-off contest, kailangan po magpalista. Dito kay Olet Barnachea, palista lang po kayo. 403-816-6013 o kaya naman sa Facebook page po namin ng Philippine Calgary Summer Festival. Mag-message po kayo doon na magbigay po kayo ng intensyon na gusto nyong sumali roon sa ating ano. Tapos, ano pa ba yung isa? Yung isa ay TikTok dance contest naman yon. Teka muna, parang wala rito yung TikTok ah. Ito ba yun? Ayun! TikTok dance contest, magpapalista din kayo dito. Kung gusto nyo mong palista dito, ito po ay 6 to 12 years old lamang. Pair or group. Pair or group. At

ito, magpapalista po kayo kay Oled Barnechea o kaya naman kay Lisel. Lisel Kruger. Ayan, ang Philippine Calgary Summer Festival TikTok Dance Challenge. Ayan, nasabi na natin lahat, ha? Nasabi na natin lahat. Alright. So, babalik tayo sa kantahan muna. So, ang ating mga awiti naman ay siyempre mga awiting Pilipino. Nga pala, no? Ang ating bukas, ang ating Friday naman, next Friday, will be bukas, Biyernes. Si ano, si Primetime Friday or Friday Primetime with Ann Reyes and si ano, si Cathy Arellano sa Mortgage by Cathy and CarQuest by Ann. Ayun, okay. So, ito na ha. Papatugtugin natin ang isang line to heaven.

0: Balikan natin.
1: Raining down as cold as ice.
0: Mandy, mamaya, mamaya. Babalikan natin si Mandy. In the meantime, ito po muna ang ating mga mahal na tagapagtangkilik.

0: At punta muna tayo sa... Ayun. Ang ating telepono, mga kapatid, 403-717-1943, 403-717-1944, at 403-717-1947. Live na po tayo, mga kaibigan, sa ating mga pages dyan. At mag-comment lang po kayo. Mag-comment lang po kayo sa comment section namin, mga kaibigan. At pwede po nating basahin 'yan. So again, ito po muna ang ating ano, ang ating weather. 'Yun, weather dito sa napakagandang siyudad ng Calgary. Ano ba ang ating weather ngayon? Nakong init 'o. Oh. Right now, we're sitting at 21 degrees Celsius po. 21 degrees Celsius. And 21 degrees Celsius pala, oh. Tignan natin ang ating iba pang mga weather dito. Weather. So right now, we're sitting at 21 degrees Celsius, mga kapatid. At ang pinakamataas na temperatura ngayon ay 22 degrees Celsius. Today, it's gonna be, ang pinakamababa po, 11 degrees Celsius. Friday naman po, may badya ng pag-ulan sa 45% chance of rain sa pinakamataas na temperaturang 22 pa rin. At ang Saturday po natin, it's 13 degrees Celsius ang pinakamababa, 26 naman ang pinakamataas. Wow! 26 po ang pinakamataas, mga kababayan. At ang ating ano naman, Sunday, it will be, ang Sunday po natin ay 65% chance of rain sa pinakamataas na temperaturang 18 degrees Celsius. And then, ang Monday natin, it will be 10 degrees Celsius po ang pinakamababa at 23 naman ang pinakamataas. And Tuesday natin, next Tuesday, it will be 12 degrees Celsius ang pinakamababa and then 26 degrees Celsius ang pinakamataas. Wednesday natin, 40% chance of rain sa pinakamataas na temperaturang 24 degrees Celsius. Ang Thursday natin, 40% chance of rain pa rin sa pinakamataas na temperaturang 19 degrees Celsius. Ang araw po ay sisikat bukas ng umaga. Lulubog muna, no? Siyempre, lulubog muna bago sumikat, di ba? Ang araw ay lulubog ng alas 9:53 ng gabi at sisikat naman bukas ng 5:27 a.m. alas 5:27 ng umaga. So, yan po ang ating weather dito sa napakagandang siyudad ng Calgary. Weather. Pakinggan ko muna si Trevi. Trevi! Go ahead, Trevi.
1: You're listening to my Lolo from Manila. Afraid you'll be Noy.
0: Okay. Ulitin natin. Wala si Trevi.
1: Trevor. You're listening to my Trevor. Lolo from Manila. Afraid you'll be Noy.
0: Ay. Ayos. Nireveal na ni Trevi. Nalolo niya ako. Okay. Nagkatandaan na tuloy. It's time to Toyota up to $5,000 off on in-stock Tacomas and Tundras. Free winter tires and free tire and rim warranty on every sale. Free prepaid maintenance for 3 years. Free oil and filter offer for life. Rebates and discounts up to $10,000 on in-stock EV Toyotas, BZ, Prius plug-in, and RAV4 plug-in. Financing as low as 0% and no payments for 6 months OAC. Call Alex Tayleran at Under Toyota Tower, South Point Toyota at 403-567-8888 or log on at southpointtoyota.com. Balik tayo sa ating ano, sa ating yung ating binabasa bago tayo magsimula. It's 6:35 na po, mga kapatid. So kung gusto niyo pong tumawag sa akin, 403-717-1943, 403-717-1944 at 403-717-1947. Ito na ang ating kawikaan, 28, kawikaan, chapter 28, verse 1 and 2. Tumatakbo ang masama kahit walang humahabol, ngunit panatag ang matuwid, ang katulad ay leon.

Ang bayan ay magulo kung may nag-aagawan sa kapangyarihan. Ngunit kung matalino ang namumuno, ang bansay magtatagal. Napakaganda. Alright. So ito naman mga kaibigan, ang oras natin 6:38 na, no? Bilis, bilis ng oras. Mamaya po ako po yung magbabalik tapos nitong parinig natin ang ating tinatawag na interview. Interview. Kanina, si Jasran Singh Halaan. Yun po ay isang MP dito sa Calgary. At ito naman ay ang dating ex-mayor natin na si Mayor Nahid Nenshi. Siya po ay nagsalita tungkol dito sa ating Summer Festival. Dito sa ating Canada Day. 159 Canada Day. Pakinggan natin.

0: Alright, ang oras natin mga kaibigan ay alas 6:46. So sinabi na natin alas 6:46. At ito na ang ating telepono. Again, ulitin natin ha. 403-717-1943, 403-717-1944, at 403-717-1947. Inulit natin yan dahil ito na yung ating palaro sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ito na po yung ating Mystery Sound Contest 50. $50.
1: Get the sound and win cash prize. Tune in to Radio Pinoy's Mystery Sound Contest. Your chance to score big.
0: Ito na mga kaibigan. Your chance to win big. Ang ating Mystery Sound Contest. Ito na po. So, ang tatawagan nyo, inulit ko na, no? Inulit ko na yung phone number. Mamaya po, magbabalita naman tayo. Ito na, yung ating tinatawag na $50. Pakinggan natin. Okay, ulitin natin. Ito, mga kaibigan. Alright. Yan po ang ating Mystery Sound Contest, mga kaibigan, mga kapatid. At bibilang ako ng 20 seconds. Kung hindi kayo makahula, okay lang. Talagang ganun ang buhay. At ito naman po ay libre naman to. Ito ay, ano ang tawag dito? Tawag dito ay email transfer to kung kayo ang mananalo. Ano daw po ang ating Mystery Sound Contest?

Ayan, di po natin nire-reveal yan dahil wala pa rin nakakahula. Ano kaya ang ating mystery sound na naririnig? Alright, balik tayo sa ating balitang balita. Magandang gabi, Calgary. Narito na po ang ating mainit at mga naglalagavlab na balita. Bomb threat, deadly weapon, school critical offense, sabi ng DepEd. Nagpaalala ang Department of Education or DepEd na ang mga bomb threat at pagdadala ng mga nakamamatay na armas sa loob ng paaralan ay kabilang sa mga critical offenses na may kaakibat na matinding disciplinary penalties. Ayon sa DepEd, bahagi ito ng school safety campaign ni Education Secretary Sani Angara upang tiyakin ang kaligtasan ng mga mag-aaral sa gitna ng tumitinding security challenges. Hindi natin papayagan ang anumang banta sa kaligtasan ng ating mga estudyante. Responsibilidad nating lahat na panatiling ligtas at payapa ang mga paaralan, sabi ni Angara. Batay sa DepEd Order Number 006-S2026 o Guidelines Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment or ESMLE, ang bomb threats, jokes at pagdadala ng deadly weapons ay ikinukonsiderang third level offense na may pinakamataas na disciplinary classification. At sa iba pang mga balita, Angara online classes hindi option. Aminado si Department of Education or DepEd Secretary Sani Angara na ang paglipat sa online classes ay hindi isang readily available option para sa maaaring estudyante sa bansa. Ginawa ni Angara ang payag na matapos matanong sa isang ambush interview na kung maaari bang piliin na lamang ng mga nag-aalalang mga magulang na mag-online classes na lang

ang mga kanilang mga anak upang matiyak ang kaligtasan ng mga ito. Ayon kay Anggara, bagamat mayroon daw pong ganitong option ang ibang mga paaralan, hindi naman ito ready, available sa maaaring sa maraming mag-aaral. Aminado rin siya na ang internet connectivity at access sa teknolohiya ay nananatiling malaking hamon para sa maraming pamilyang Pinoy. In some schools, it exists but it's not something that is readily available. Ayon pa kay Anggara, alam ninyo ang state of internet infrastructure natin at siyempre yung ibang magulang hindi rin kaya. So sa halip na mag-online classes, sinabi ni Anggara na nakapokus ngayon ang DepEd sa pagpapalakas ng seguridad sa mga paaralan sa pamamagitan ng police visibility, karagdagang security guards, metal detectors, closed circuit television or CCTV cameras at iba pang safety protocols upang masigurong patuloy na ligtas na makakadalo sa klase ang mga mag-aaral. At sa iba pang mga balita, katotohanan, ilantad sa BP Sara trial. Nag-alay ng banal na misa ang mga miyembro ng simbahan nitong Huwebes para sa House Impeachment Prosecution Team na nananawagan sa mga taga-usig sa kaso laban kay Vice President Sara Duterte na iharap ang ebidensya ng may tapang, linaw at katapatan sa katotohanan. Idinaos ang misa alas 9 ng umaga sa Chapel of the Nativity ng Immaculate Conception Cathedral ng sa Cubao, Quezon City. Pinangunahan ito ng Clergy of for Good Governance bilang pakikiisa sa prosecution team bago ang paglilitis sa impeachment trial sa July 6. Dumalo ang anim na public prosecutors na pinamunuan ni House Lead Prosecutor at Attorney Gerbil Jinky Beatrix Luistro, kasama sina Representative Joel Chua, Representative Laila De Lima, Representative Lawrence Defensor at Arlene Kaka Bagao at Representative Isabel Maria Bel Zamora, nakiisa rin ang pribadong taga-usig na si Attorney Lorna Kapunan at iba pang private prosecutors. Si Father Bong Sarabia, CM, ang nagsilbing pangunahing tagapagdiwang habang si Monsenyor Mel David ng Parañaque ang nagbigay ng homelia. Yan po ang ating mainit at mga naglalagablab na balita. Ang oras po natin ay 54 minutes after 6 p.m. So we still have 6 more minutes. Ang trip tingle po, mga kapatid. Ulitin natin ang your great way to global exploration, safe and secure. Global support, 24/7 assistance. Fly great fares and forgettable journeys. Today's deal, Calgary to Manila, round trip fare, no US visa required, plus 2 bags included, 1179. So tingnan natin ang 1179 niya. 1179 only. Deal for August and to September. Ayan. Book now and save big. Call 587-600-0422. Ayan, nakita niyo naman. Call 587-600-0422. At sa kanilang pamasko naman, pamaskong handog para sa mga Pilipino. From Calgary to Manila is 1,499. Yan po ay November and December deal naman. So for more information, tawag kayo 587-600-0422. Yan po ang ating trip tingle. At maraming salamat sa Toyota. Up to 5,000 off in stock Tacomas and Tandas. Free winter tires and free tire and dream warranty on every sale. Free prepaid maintenance for 3 years. Free oil and filter offer at for life. Ba, maganda yun ha. For life, mga kaibigan. At free oil and filter offer for life. Rebates and discounts up to $10,000 on in-stock EV Toyotas, VZ, Prius plug-in, and RAV4 plug-in. Financing as low.

0% and no payments for 6 months OAC. Tawagan po ang Pinoy Connection. At your Toyota Giant, country is Toyota, 403-290-1111. Or log on sa chtoyota.com. Oy, maraming maraming po salamat sa lahat ng ating mga taga-subaybay, sa ating mga taga-pakinig. Si Nick Marquez, magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi kay Nick Marquez. Nakahabol pa si Nick Marquez. Ang oras po natin ay 56 minutes after 6 p.m. At ako po ipansamantala magpapaalam sa inyong lahat, mga kaibigan. Huwag po natin kalimutang manalangin bago matulog. At huwag po natin kalimutang ipagbunyi, ipagdiwang ang pagpapala at pag-ibig ng Diyos na ibinibigay po sa atin sa araw-araw. Mabuhay ang mga Pinoy! At makita-kita tayo bukas. God bless everybody!